0: Ibaze ko hari abantu bakigendera kuri ibi bintu by'imyumvire ya kera. Kana siyanse yaragaragaje ibimenyetso bigaragaza ko muri buri mugabo habamo igice cya gore na buri mugore yifitemo igice cya gabo kubera ko bombi baba barabyaye n'umugabo n'umugore. Kromozome zaturutse ku mugabo n'izaturutse ku mugore nizo zikugize, bivuze ko muri wowe wifitemo igice cya mama wawe n'igice cya papa wawe. Turi bamwe rero dutandukanira ku tuntu dutoya dufitanye isano n'inshingano z'umugore n'inshingano z'umugabo. Ubu rero biranashoboka ko umuntu yakwibagisha agahinduka icyo ashaka ku bijyanye n'igitsina, kandi kwibagisha nta kintu bikora kuri roho yawe. Roho yawe iguma ari ya yindi. Kuki rero wavuga ko umugore atagira roho kandi roho itajya ihinduka? Umugabo si yahindutse umugore ubwo roho ye nayihita itakara? No. Iyi myumvire rero irashaje yo kumva ko umugore adashobora kumurikirwa. Ibimenyetso byose bigaragaza ko iyi myumvire ishaje cyane, ikwiriye no kuvaho burundu. Kubera imyumvire rero nicyo cyatumye imyemerere myinshi ikumira abagore mu buyobozi. Umugore ntiyayobora idini runaka, ntiyabwiriza, ntiyavuga ubutumwa, hari amadini akibigendera. Ntiyaba umupfumu, urabona umupfumu w'umugore. Ntiyaba umukonikoni, ntiyaba umufilozofe, ntiyaba intumwa, ntiyaba. Ibi byose ni ibintu bya kera birashaje. Bizeraga ko urwo rwego rusumba izindi mu kumurikirwa atarugeraho, ariko harimo kwibeshya gukomeye ukurikije bira byose twavuze inyaharuguru. Umugore rero yarakandamijwe ku rwego rwo hejuru, nshuti zanjye. Mugore ntukabona abagore bitwara gutya, umugore yarakandamijwe. Uzi ko hari igihe iyo umugabo yapfaga kera n'umugore yagombaga gupfa bagashyinguranwa nk'ikimenyetso cy'uko yamugandukiye, bikizerwa ko bimuhesha amahirwe kuzavuka ari umugabo mu bundi buzima. Mbabara nawe unyumvire nk'ibyo bintu. Uzi imyumvire abakurambere bacu bagiraga ku bagore? Uzi ko n'abami bamwe na bamwe bo kwa Farawo iyo yatangaga n'abagore bo bose bajyanaga nawe mu mva? Ngaho namwe mu nyumvire, nimukabona abagore bitwara gutya kuno mubabona muri ibi bihe bahawe uburenganzira, ukabona barisanzura rimwe na rimwe bagakabya, nta mugayo repe. Reka babikore, bari bohoye. Ibi n'abagabo babakoreye mu myaka ya kera ntabwo ari by'i Rwanda. Abagore ahubwo n'abana beza ku rwego rwo hejuru. Ubundi bitewe n'ubushobozi bafite bakabaye bihorera ku bagabo. Ariko abagore ni abanyamutima, baratworoheye cyane rwose. Abakurambere bacu bakoreye ibyamfura mb'abagore. Nimukabone batwita amazina runaka. Ibintu abagabo bakoreye abagore birenze ukwemera. Naho ndetse barihangana tujye dutuza rwose. Ariko nabo wenda tubasabye imbabazi, ntibakarengere ngo batwite amazina mabi cyane. Imbwa, amagweja, injiji, inyamaswa n'ibindi bitandukanye. Ibi n'abagabo bakoreye abagore mu myaka ya kera ntago bibaho. Iba ariko abagabo bakoreraga abagore, murumva ko bifitanye isano no kuba barizeraga ko habaho ubuzima bwinshi cyangwa se umwikubo w'ubuzima. Kera kenshi mu isi, ahantu henshi mu isi hahoze igitekerezo kimwe cyitwa reincarnation. Ibi twarabibonye. Ibi byose byaterwaga n'imyumvire y'icyo gihe. Burya imyumvire ni ikintu gikomeye cyane. Imyumvire yakandamizaga umugore. Muribuka imyumvire y'ukuntu umugore wasambanye yafatwaga kera? Uzi ko yarohwaga gutwita byonyine udafite umugabo ukarohwa. Kukarwa k'abakobwa murahazi, kukarwa k'abakobwa hajyanarwa abagore nyine babaga basamye inda z'indara, ariko umugabo wabikoze nta kintu cyamubagaho. Wumva ukuntu nyine umugore yaharengane? Umugore wari inyama ngo agira gute ngo amere ubwanwa? Ibi n'abagabo bakoreye abagore birenze ukwemera. Umugore yubahwe kubera ko yarakomeretse bihagije mu myaka ya kera. Yaba ari nk'abagabo babikorewe, ntekereza ko nta mugore wakabaye akiriho. Abagabo bo hambere bakoresheje uburyo bwose bikiza umugore, ariko biranga. Bahimbye uburyo bwinshi, biriya byo kwifata ku mibonano birabananira, gukona abagore barabikora bibi by'ubusa, kuko umugabo ntabwo yabyara. Yaba buryo umugabo yabyaraga banze nta mugore wari kuba ariho kuri iki gihe, bitewe n'ukuntu abagabo bafataga abagore mu myaka ya kera, byari birenze ukwemera. Ibi rero by'uko hashobora kuba habaho ubuzima bwinshi, nibyo byatumaga umugore bavuga ko adafite roho ko kugira ngo roho ye izaje mu mujyo kujya mu ijuru mu mujyo uyoboka mana agomba kuzapfa akazavuka ari umugabo none akabona gukorera ijuru ni igitekerezo cy'akera cyane usanga muri za mitolojiza aho watekerereza hose amateka ugiye mu nyandiko za Atlantis ukajya mu za Babylon ukajya mu nyandiko za Egiputa Baroma Bagereki n'ahandi hatandukanye hose bizereraga mu mwikubo w'ubuzima muri bira bya reincarnation by'ubuzima bwinshi harimo n'abantu basanisha bira Yesu yavugaga ko mbere ya Aburahamu yariho ngo na nyuma yazagaruka araba bihuza n'umwikubo w'ubuzima cyangwa se bira bya reincarnation muri Yohana 8:58 Yesu yaravuze ngo n'ukuri n'ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho no kuvuga na mbere ya Aburahamu yariho ikindi akanavuga kazagaruka iryo jambo arabarisanisha bakavuga bate se Yesu ntabwo yacaga amarenga kuri bino bintu by'ubwihindura by'umwikubo w'ubuzima Yesu ntiyacaga amarenga kuri bintu by'umwikubo w'ubuzima cyane ko icyo gihe byemererwaga abantu bemeraga umwikubo w'ubuzima ko iyo umuntu apfuye rohoye ishobora kuvukira mu wundi muntu ariko abandi bakandika ko yashaka gusobanura ko ari umwana w'Imana ndiho ni izina ry'Imana ibyo wenda ni ikindi kiganiro ariko amadini ya kera yose ya mbere ya Yesu Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism n'ayandi yizereraga muri reincarnation mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ibi byo kwizera ubuzima bumwe ko iyo umuntu apfuye biba birangiye roho ijya gutegereza umuzuko igategereza umunsi w'urubanza ni ibintu byaje nyuma y'aho ubukristo buziye n'amateka ya Bibiliya ya kera Bibiliya za mbere hari harimo ibintu by'umwikubo w'ubuzima abakristo ba mbere wari uzi ko bizeraga bino bintu bya reincarnation muzashakisha ibya Gnosticism uzabona ko na kera abakristo ba mbere bizereraga mu buzima burenze bumwe byari biri mu nyandiko ntagatifu rwose ahubwo umuntu wabikuyemo twarabibonye yabikuyemo umwaka wa 325 nyuma ya Yesu uwo ni umwami w'abami w'abaromani Constantine the Great afatanyije na nyina Helena nibo baciye iteka ko ibyo byuko habaho ubuzima bwinshi bisibwa muri Bibiliya uyu mugore ngo yari amaze kumva uburyo bishobora kuzamugendekera namara gupfa bitewe nuko yafatwaga nk'umugore w'umugome hamwe n'ubuzima bwinshi rero hizerwaga ko ubugome ukoreye muri buno buzima ubu kugaruka mu buzima buzakurikiraho urumva rero yagiraga ubwo bavuga ati se ubugome nakoze ubu ni ingaruka noneho ntibizankora ugasanga mvukiye nk'ahantu habi kugira ngo nzahure n'akarengane k'ubuzima gakomeye cyane nanjye nsogongere ku bubabare nahaye abandi yabitekerejeho rero agira ubwoba afata umwanzuro wo gutegeka umuhungu we ko yasaba ko bikurwa mu byanditswe byera arabikora koko biza gushyirwa mu bikorwa burundu mwaka wa 553 nyuma ya Yesu urumva nejo bundi impamvu yatangaza uko byasibwa no kugitekereza cyuko habaho ubuzima bwinshi cyacaga imbaraga imyizerere hakaniyongera ko abayoboka iyo babwiye ko habaho ubuzima bwinshi ntabwo bayoboka neza niyo mpamvu hamwe na hamwe banakoreshaga inkota mu kwinjiza abantu mu idini ku ngufu mu zintambara za Croisade n'izindi zitandukanye aba rero bizeraga mu buzima bwinshi nibo bavugaga ko umugore kugira ngo azakorere ijuru asabwa ko apfa noneho roho ye icyo nyine bageranye na roho ye no kuvuga araganduka bizeraga ko niba ufutse uri umugore ubwo roho yawe ije mu bihano ntabwo roho yawe yuzuye muri make abandi bakavuga ko nta niyo ufite ahubwo niba kugira ngo uyigire urapfa noneho uzavuka uri umugabo uze noneho ufite roho igomba gukorera ijuru aba rero bizeraga mu buzima bwinshi bahoranye igitekerezo cy'uko mbere y'uko umugore atangira urugendo rwo kumurikirwa agomba kubanza gukurikiza imigenzo yose ishoboka yatuma bohoka agasenga kitekerezo kugeza abaye umwere cyangwa se umwimerere noneho yapfa akazabona igihombo cyo kuvuka ari umugabo akabona gukorera ijuru namwe mu nyumvira imyumvire icuritse bivuze ko muri za nzego zo gukanguka kwa mwene muntu hizerwaga ko umugore adashobora kurenga urwego rwa kane iyo yageraga ku rwego rwa kane nibwo yashoboraga kwitwara neza noneho akazagaruka ari umugabo akabona kuzamuka muri za nzego kugera kuri zirindwi birimo ubuyobe n'ukwikunda gukomeye k'umugabo kwa kundi kwa nyuma kumurikirwa twabonye ko nta hantu bihuriye no kuba uri umugore cyangwa uri umugabo ahubwo biterwa n'uko uhagaze mu mutima wawe kubera ko umubiri ujya mu ijuru ntabwo ari witwambaye ntabwo ari gore na gabo bijyaye roho ntigira gore na gabo ibi rero niryo shingiro ry'imyumvire yakomeje guheza umugore inyuma kugeza ubwo hagiye habaho impinduramatwara mu bya politike umugore agenda agira ijambo gahoro gahoro ndetse mu mategeko ahabwa agaciro nk'ako umugabo kabone nubwo abagikomeye nda kuri ayo mateka ya kera nk'amadini abagore ntabwo barisanzura neza umugore yatangira yemererwa gutora yemererwa kwiga ndetse umusanzu wagiye ugaragara mu mbago zose z'ubuzima nubwo nyina abagikomeye ku mateka bataramwemera neza ijana ku ijana ku buryo umugore yaza akayobora ibintu ibyo ari byo byose mu mbago zose z'ubuzima za mwene muntu niyo mpamvu hamwe na hamwe mu bigenzi y'amadini umugore hari aha n'abatemerewe kugira ngo kuri aritari izi zose rero ni ingero zigaragaza uburyo umugore yari yahejwe kandi ni igitekerezo gifite umuzi wa kera cyane none hano bagerageje kugaragaza umugore bakamugaragaza nk'ikigusha ninde wagushije Adamu umugore Samson umugore Salomon umugore mu byanditswe ngira ngo mubibonaho cyane mu buryo kamere umugore afite umwihariko we abagabo bakwigiraho ahubwo kurenza umugore afite imbaraga ahubwo afite n'umwihariko no kurusha abagabo n'abagabo ariko bakagira umwihariko wabo birumvikana abagore bashobora kubyigiramo muzindi nyandiko ahandi bakavuga ko kuba umugabo yaratinye imbaraga z'umugore uvuga umugabo ashobora kuba yaragize ubwoba ku mbaraga z'umugore aribyo byatumye amuca intege zose zishoboka kubera ko iyo byiswe ko umugore aringaniye n'umugabo ni ibintu bita byikora ko umugore ahita aruta umugabo kubera ko umugore afite utuntu twinshi arusha umugabo n'ikimenyimenye umugore niwe ubyara umugabo umuntu ukubyara rero nta nubwo wapfundura udushumi tw'inkweto ze mu bijyanye no kureshya abagabo rero bakera cyangwa se bakurambere bashobora kuba baratinya icyo kintu bavuga bati uyu muntu tubyara noneho nitumuha ubushobozi ntazadushyira hasi noneho byandi bya nyuma ubu tuzagira ijambo gute ko turenze umuntu usa ukubyara wabigenza gute muri make umugabo birashoboka ko gusobanukirwa umugore byamugoye avuga ati uyu muntu ikintu twamukorera cyonyine ni ukumuca amababa reka tumwime filozofi tumwime ubumenyi tumwime umuco tumwime buri kimwe cyose turebe yuko twamwigaranzura kubera ko uyu muntu araturenze hari n'ababisesengura gutyo kwegeza umugore inyuma rero ni ukwihenda k'umugabo niba hari ikintu cy'ubuyobe umugabo yagize mu myaka yose yatambutse ni ukwegeza umugore inyuma ni ukwegeza umugore inyuma noneho na n'uyu munsi niyo mpamvu uburinganire rimwe na rimwe bwumvuga nabi hakaburamo ubwuzuzanye burya uburinganire bwumviswe neza umwihariko w'umugore wagirira neza isi n'umwihariko w'umugabo ukagirira neza isi hatabayeho kwikunda ku igice kimwe habaho ubwuzuzanye rwose ariko iyo uburinganire bwumviswe nabi aha umugore ahubwo ashobora guhinduka ikindi kindi ndakubwiza ukuri umugore iyo yumvise uburinganire nabi ntabwo yigira ibyiza ku mugabo cyangwa se ngo aze kumwuzuza ahubwo ahita amwereka ko n'ibyo yigiraga byose nawe yabyigira noneho atangira kwiga ingeso mbi z'umugabo rero birangira umugore ari kwigana ibibi by'umugabo kurusha uko yaba kwigana ibyiza bye kandi iteka ryose iyo umugore akoze ikintu nk'icyo umugabo akora umugore ahita agikora mu bwikuba igihumbi umugore nanywa itabi azarinywa kurusha abazima n'abapfuye ndakubwiza ukuri ntaho yahurira n'umugabo mu bijyanye no kurinywa azarinywa cyane ku rwego rwo hejuru umugore nawe umusinzi azarusha abagabo azigana zangese umugore yiganye ingeso z'umugabo ni ibintu bita byikora ko ahita aruta umugabo ahubwo usigara wifata ku munwa uvuga uti none ibi ni ibiki ko asigaye andenze ntaho bashobora guhurira umugore ikintu yagiyemo akijyanamo n'umutima wose buryo umugabo ajyanamo imitekerereze umugore we ahita ajyanamo umutima abikora rero nabi akarusha n'umugabo kure nuvuga umugore yigometse arigomeka kurusha n'umugabo abijyanamo n'umutima mu rugamba rwe rwose rwo wahanganamo nawe yakwitumye ntabwo wamutsinda niyo mpamvu burya uburinganire nyabwo ni ubwuzuzanye aho kwitwa kureshya nibi byitwa kureshya hazazamo ikintu kimeze nko guhangana nuhangana n'umugore intambara yose warwana yaba iyo mu mubiri no mu mwuka ntabwo uzamutsinda kureshya rero hahita hazamo guhangana ahubwo kuzuzanya nicyo kintu kiba gikeneye mu bijyanye n'uburinganire guhangana n'umugore ni umukino utazigera utsinda rero hari n'inyandiko zibwira zivuga ko ubwo bwoba bw'umugabo ku mugore nibwo bwatumye amukandamiza bene kare akagenda abagabo bagize ubwoba bakibaza bati uyu muntu umugore si umuntu uyu muntu ntabwo yaba ari imana ra umuntu tubyara ntabwo ari imana uyu none se aramutse amenya ubwenge twamukizwa n'iki aramutse yiza akagira diploma akamenya ubwenge akamenya filozofi twamukiza n'iki uburyo bwonyine rwo kumuganza nuko atazigera amenya ubwenge eh ajya gumiye mu bikoni muri make ahinda kumucakara akazi ke kaba ko kubyara gusa kanabye ari umuhunga bishimirwe nabye ari umukobwa bigayirwe murabize ukuntu umuco wari umeze ara abagore benshi bishwe abandi barasendwa kubera kuko babyaraga abakobwa gusa ariko nacyo cyari kiri mu buyobe bw'umugabo umugabo ni utanga igitsina umugabo ni ugira gore na gabo muri we nguvuge yari kuye gabo abyara umuhungu yari kuragora akabyara umukobwa ariko akabishinja umugore hari harimo ubujiji naho ibiro n'ibyo byasunikiye umugabo guhimba ibintu byinshi bishoboka byatuma umugore atazamushyikira yemava umugabo yaremye uburezi azana iyobokamana arema filozofia arema igihugu arema amafaranga arema ibintu byinshi kandi abikumiraho umugore kugira ngo umugore byibuze agira imbaraga nyeya kuri byo umugabo abone ijambo cyane rwose umugore ashobora kugira imbaraga za kamere ariko izibifatika najya hagera nawe agende gakeya kubera ko umugabo muri imbere h'intambwe runaka mu bijyanye n'ibifatika gusa umugabo ahanga hari ibeshye cyane yarakishe pe banavuga ko isi yuzuye imibabaro yuzuye intambara yuzuye ingorane kubera icyo gitekerezo cy'umugabo mu bihe bishize nigeze kumva Obama avuga ati isi yose abaperezida bose baramutse babaye abagore cyangwa se isi yose iramutse yobuye n'abagore intambara zose ngo zahita zishira ku isi kubera ko abagabo ngo nibo bifitemo ikintu cyo kurwana cyane bigiramo ikintu cya fight cyane umugabo rero ngashaka kuba yarahoranye ubwoba niyo mpamvu usanga mu bintu by'ubuvumbuzi mu bintu byose bisaba ubuhanganye mu by'ubumenyi mu by'ubwenge abagore baba ari imbarwa abagabo bari imbere cyane h'imyaka runaka ku kintu cyitwa imbaraga z'iby'isi ariko iyo ugiye ku mbaraga za kamere umugore ntabwo wamushyikira akabona nubwo atakwiga imbaraga za kamere ziba zimurimo uko twabigenza kose rero umugore ni umunyembaraga bya kamere twabyemera twabyanga wa murwanya kajana hari ahantu uzagera ukabona ko umugore afite ubuhangange bwe kandi ntabwo bigombera kuvuga menshi byonyine no kuba ari ubyara umugabo ni ikintu gita kigaragaza ko kumukandamiza ikosa rikomeye abakurambere bacu bakoze kandi ryagize ingaruka cyane ku miterere y'isi muri rusange ndetse n'ubuzima muri rusange umbajije uti rero kubera iki ubucura bwenge bwose bwegezaga y'umugore nagusubiza muri ubwo bwira ubwabyo ntabwo naba ndi kuri cyane y'ukuri kandi ku ruhande rumwe byabifite ishingiro mu buryo bwose bufatika
1: Radio 10 since 2004
2: The first private radio station in Rwanda.
3: Umugabo yagiraga atya kazana firigo mu rugo ntimare kabiri
2: ngaho da
3: yagura kwizinyeri gateye ku kwezi kumwe bakajugunya ejo bundi rero ngo sinza aho bamuhangitse imashini mesa bayishyizemo imyenda ngo aho kuyivuga uti ihindura uburere
2: egoko
3: nsize mbikemuye ariko mbabwiye ko ishaka ibikoresho nk'ibyo uzaraga n'ubuvivi ubigurira muri Kenkayori Bricoteque
2: aho babwije ukuri rwose
4: Kuva mu myaka za mirongo Kenkayori Bricoteque iri mu mitima y'abatura Rwanda kubera ibikoresho byayo original bizweho kuramba mabarangiye za mashini zo kumesa izi zijyamo ibiro byinshi kandi zidakangwa na kuvureri cyangwa indi myenda iremereye hagere wigurire frigo zitagira urusaku ziva mu Butaliyani igihugu cyamamaye ku bikoresho bikomeye kandi birama muri Kenkayori Bricoteque hari na congelateur zagutse zikonjesha ibintu byinshi cyarimwe kandi koze ku buryo nta na kimwe gishobora kwivanga n'ikindi ari nabwo buziranenge bwazo urahagurira na kwizinyeri zikomeye zitarushye isukura zabiza amashanyarazi iza gaze cyangwa izibikoresha byombi hari na climatiseur ndetse na shofo original hagera utahane n'imashini yoza amasahani urabahungutse igihe n'amafaranga bya bindi ngo wazengerejwe n'imyotsi cyangwa imyuka y'ibiryo iva mu gikoni reka reka Kenkayori Bricoteque yarabikemuye ituza ndi mashini bigumana undi mwihariko w'ibi bikoresho byose ni uko bitwara umuriro muke cyane ubiguze kandi ahabwa garanti agatahana n'umutekinisiye wo kubyinstara no gutoza bene byo kubikoresha Kenkayori Bricoteque iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati neza neza imbere ya T2000 ya kera. Telefone ni 0788 9962 2625. Hari n'ishami Remera ku Gisimenti ku gahanda kamabuye, reba handitse Brico NB. Telefone yo ni 0785 2725 11. Kenkayori Brico Tech, technology nsansa.
5: Radio 10
6: simply wonderful.